abot ng 50%. Kaya yung isang partido nag-merge sa isa. So sila ngayon ang very crucial yan na makapag-decide or tiebreaker. So kumbaga, na kung sino ang uupo na or maglilid. So mag-merge silang dalawa. So nung nakaraan, nag-merge itong Maori Party sa ano? NZ1. Ang NZ1 nag-merge sa Labor. Kaya na met nila ang threshold ng 50%, more than 50%. That is why si Labor ang nag-ano? Na nalo. Kaya ganyan ka ang kaibahan sa Pilipinas. Kahit hindi, I don't know ha, paano nila kinukuha yung percentage na 50% na ka. Sa Pilipinas, whoever pinakamadami. So kung madami ang nag-boycott, kukunti lang ang mga butante ang nagboto, basta i-base pa rin yan siya. Basta doon sa Pilipinas, katulad sa sinasabi, ever since si Inday Sara ang may pinakamaraming boto sa lahat ng mga kandidato in the last election. Tumakbo siya ng Vice President at siya ang may pinakamarami na boto. That means ang boto niya umabot ng 36 million. Wow. 36 million out of 110 million. 110 million. 36 million ang bumoto. So, anyway, ang population ng Pilipinas na 110 kasama na yung mga matatanda. Lahat-lahat na, pati mga bata, minors, lahat-lahat. Kasama yan. So, ngayon, ang adult lang na or mga tao na pwede bumoto. Ibig sabihin, yung mga nakaparehestro lang. So, kung itotal mo, aabot siguro mga 80% ang lumabas at bumoto. Kasi sa kay Sara itself is 36 million plus ang pangalawa na humahabol, milyones din, milyones. So, siguro mahigit rin ng mga 50 million or palagay natin mga 70 million ang lumabas at bumoto. So, ganun ka ang proseso para bumoto. Lumabas at bumoto. Bakit importante sa atin ang bumoto? Bakit importante? Ang lumabas para magboto is yan ang tinatawag na karapatan ng isang mamamayan. Bilang isang mamamayan sa mamamayan ng Pilipinas o mamamayan dito sa New Zealand, karapatan ng isang mamamayan na pumili ng kanyang kung sino ang mag-lead or mag-handle ng bansang kanyang tinitirahan. Ibig sabihin, ako ang may karapatan na pumili ng aking kung sino ang gusto ko mamamahala sa ating bansa. Bakit? Bakit kamo? Kasi ang bawat partido ay may mga kanya-kanyang agenda. Mayroon kanya-kanya silang plataforma. Mayroon silang kanya-kanyang direksyon kung paano nila papatakbuhin ang itong ating bansa. For example, dito sa New Zealand, si Labor, nakafocus siya sa mga workers sa lokal. Example lang yan, ha? Example lang. Na mga lokal at binibigyan ng mga

mahalagang bagay para sa mga lokal. Yes, of course, nasasali rin yan ang lahat-lahat ng mga programa ng gobyerno. Ngunit naka-focus sila more on sa lokal. Si Insid One naka-focus sa mga indigenous or what we call itong mga Maori people. Si National, yan ang mga bali, kumbaga, mga trademarks nila eh. Si National naman, naka-focus siya sa yung kumbaga ang trademark nila is business and innovation. Siyempre, parang yan ang pangunahing mga agenda ng kanilang pamamalakad. Pinaka-importante is itong economics relation ng ating bansa, economic situation ng ating bansa. So ibig sabihin, pinapatakbo itong ating kwan more on mga business people. Si Green Party naman, naka-focus siya sa mga environment. Ha? Itong mga, yan sila mga environmental advocates. So malakas din ang kanilang partido, mayroon din silang upuan sa parliament. So ganyan ang kanilang mga ginagawa. So kailangan natin mamili kung ano ba ang iyong opsyon. Nung nakaraang taon, ito ang gobyerno na nagpapatakbo sa atin during sa COVID at madaming mga benepisyo ang ating natatanggap. Maraming mga bagay, maraming tulong ang nakukuha natin sa government at nakafocus sila sa ating mamamayan. So by that, hindi naman ibig sabihin na pag nakafocus sila sa isang bagay katulad nito, nakafocus sa community or sa lokal na mga taumbayan, hindi ibig sabihin na napapabayaan din ang business sector or ang ating ekonomiya. Kailangan yan, importante yan sa lahat. Kasi kailangan natin tumakbo ang ating ekonomiya. Lalambo o malusog ang ating ekonomiya. So ganyan mga kababayan ang dapat nating maunawaan. So sino ang gusto mong mamamahala? Nung nakaraan, sabi, mahirap na pumasok dito sa New Zealand kasi ang partido na ito, hindi ko ito bubutuhin kasi parang humigpit ang immigration. Kasi yung mga ganyan ang mga hesitation. Kaya ikaw, kailangan mo pumili, itong partido ay bubutuhin ko ito kasi magaling to, maganda to sa kwan, medyo malambot at lenient ang migrants dito. So kaya ito ang preference ko. So yan mga kababayan, bawat partido ay titingnan ninyo kung ano ang pinaka main agenda ng kanilang partido, paano nila ipapatakbo ang ating lungsod o ang ating nation. So makikita mo yan, lahat-lahat yan ng mga partido dito sa kanilang mga website. So makikita

natin yan, paano natin mapipili ang ating namumuno dito? So sa Pilipinas, ang namumuno, nakafocus tayo sa kung sinong nagpapapatakbo. Ha? Katulad yan, ito si currently si BBM, siya ang presidente. Siya ang executive, pinakamataas sa executive branch ng government. So, under sa anong partido siya? Diba, sa dati, nakakwanyan siya sa Unigroup. Eh, kaso nasira na yun. So, ngayon, hindi pa natin alam kung anong partido ang kanilang dadalhin. So, ito ang mga bagay na ating dapat bantayan. So, nire-review ko dito ang mga listing ng mga partido, iba't ibang party sa New Zealand. Party to complete the votes, party stand candidates and electorates, parties choose candidates for their party list, and parties can be registered or unregistered. So ito naman ang mga iba-ibang mga party donation, current party ad logo application, registered political parties. Sino ang mga registered political parties? Ngayon, Act New Zealand, meron dito. Tapos, Party Alliance, Alliance Party of Aotearoa, New Zealand. Animal Justice Party, Aotearoa, New Zealand, EGP. Aotearoa Legalized Cannabis Party at Conservative Party, New Zealand. New Zealand First Party. Ayan, ito ang sinasabi, gilan New Zealand First Party, Labor Party, and New Zealand Loyal, New Zealand Outdoors and Freedom Party. Outdoors New Zealand Party, Opportunity, Tap Tap, Te Pati Maori, Te Tai Toki Rao Party. Ito ang mga sinasabi ko ng mga partidos na nabubuo dito. The Green Party of Aotearoa, New Zealand. National Party. So, ito ang mga ano nila dito, yung mga partido at may mga logo. Makikita ito sa website. Vision New Zealand Party. Women's Rights Party. Yan ang mga partido dito sa New Zealand na mga rehistradong partido dito sa New Zealand na namumuno dito. So, iba nito ay locally registered, but kadalasan dito is ang sa may national level. Katulad nitong New Zealand First, Labor, National, itong Te Pati Maori, kwento sila mga national level, Green Party, at saka New Zealand First, nandiyan na yan. New Conservative Party, national level, Aotearoa Legalized Cannabis Party, Kuyawa.

Si, dito. Animal Justice Party. ACT. Yeah, itong ACT din. Alliance Party. Hindi, ACT is ACT New Zealand. So, itong mga, ano, itong mga partido ay iba't ibang partido, pero ang nangunguna lang dito is pito na mga party that runs or participate sa may national election. So, sa mga local naman, yun ang iba-ibang mga local na mga party. Katulad yan, yan sa Canterbury lang yan, ito sa banda area lang ng Manawato or sa area ng mga Otago. So, doon sila, mayroon sila iba't ibang partido na dinadala para sa kanilang to shape up sa or nagsasang-ayon sa kanilang environment. So, ganyan ang mga iba't ibang partido na nabubuo. So, ngayon, balik tayo doon sa sinasabi natin bakit tayo kailangan bumoto. So, kasi dito, that is your privilege or ang rights mo that you could be able, you had been given the opportunity or the privilege to exercise your right. Diba? So ngayon, pag hindi mo yung ginawa, how would you be able to say na ang karapatan mo ay pinaninindigan mo? Diba? So, yan ang ating dapat tandaan, mga kababayan. You need to go out and vote. Huwag mong sabihin na hindi mo kasi alam. Kasi dito, madami ditong mga avenue how we could be able to enter or to go for a vote. Ang pamaraan dito sa pagboto is hindi lamang na katulad sa atin pupunta ka doon sa presinto. Pagpunta mo doon sa mga presinto para bumoto, sa iba't ibang precinct para bumoto. So dito may mga precinct center or voting center dito na naka-allocate sa mga malls, ha, iba dito ha, sa mga malls, sa mga schools, or any mga government properties na very, very accessible sa mga tao. At pinakasimple is you can do it online. Ang election sa atin, there will be given time in a day, just in a day. Katulad yan, mag-start sa alas 7 sa umaga, mag-end yan sa alas 7 ng gabi. So after that, counting na dayon. So, dito naman, ang pagboboto dito is 1 month. Ito nga kanina ang inano, it will start sa 26th of October and it will end up 11th of November. So, ilang araw yun. So, ganyan kahaba ang eleksyon. So, imposible na wala kang time or, uy, sorry, hindi ako makakapagboto kasi may trabaho ako. For that long, imposible, more than a week, 2 weeks, 2 weeks. At ang lahat ng mga avenue for your access para ikaw makaboto, it might be online or walk-in, face-to-face, whatever, ang mga pamamaraan ay nagagawa natin dito para ma-accommodate lamang ang inyong flexibility. Kasi pag hindi flexible, pwede niyong sabihin na,

Wala. Kasi paglabas ko, tapos na ang pagbubutuhan kasi nag-work ako ganitong oras. By this year, you could not be able to say any reason na hindi ka makakabuto sa kadahilanan lamang sa inaccessible ang voting center. Maraming paraan at maraming mga voting center na pwede nating mapupuntahan. At nandoon kung meron nga dito eh, hindi ako nakaparehestro. Uy, wala akong kuan, hindi ako nakapag-enroll. Enroll or registered. Dito kasi sa kanila, tinatawag nila is you enroll. Sa atin, kailangan natin magparehestro para ikaw ay makaboto. So for in case hindi ka nakaparehestro or hindi ka nakapag-enroll at ngayon-ngayon lang nalaman mo, ay, 18 na pala ako. I'm 18 now. Today, ang election, 18 ako. So pwede na ako bumoto. Huwag mong sabihin na pwede na ba akong bumoto kasi bukas mag-18 na ako. Basta pumasok yung pag-18 mo within the scope ng 26 of October to November 11, pumasok yung pag-increase ng or pag ano ng birthday mo na nag-18 ka na. So, pwede, you can come anytime, just walk in sa mga precinct center at pwede ka doon mismo makapagparehestro ka para ka makabuto agad-agad. So, yan ang kaibahan, malaking kaibahan doon sa Pilipinas. Kung hindi kayo nakapagboto at during the election time, yan din ang birthday mo para ikaw ay maging 18. Antay ka na lang sa sunod na election. Ganyan yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, bakit importante ang election? Bakit kailangan ko lumabas at bumoto? Ha? Noon, at may mga usap-usapin, kailangan ko bumoto. Importante sa akin ang bumoto. Bakit kamo? Hindi ko matatanggap yung ibinigay para sa akin. Dapat ko gagampanan kasi binayaran ako. Yan ang isang masamang impression para sa pagbuboto. You need to go out to vote. Kailangan mo talaga lumabas at bumoto sang-ayon sa iyong karapatan. You're just exercising your karapatan para ikaw ay pumili ng iyong leader sa inyong bansa. Kaya ikaw lumabas at bumoto. Hindi ikaw lumabas at bumoto dahil may obligasyon ka sa kandidato. Ha? Nakuha ninyo kung ano ang pinupunto ko. Ito, may obligasyon ka dahil karapatan mo yun. Hindi may obligasyon ka dahil kay mayor. May obligasyon akong bumoto dahil sayang, binigyan ako ni Cap eh. Nakapromise ako kay Cap eh. So, ganyan mga ano kababayan. I hope na naka-focus yung mind natin. Naka-focus yung mind natin sa perception na tayo ay lalabas para bumoto dahil naniniwala kayo na ang iyong boto ay isang malaking bagay para makapili ako ng maglilid sa bayan, para maipaghanda ang ating kinabukasan ng

ating mga anak at hanggang sa ating kaapu-apuhan. Kung buhay ka pa. So, yan ang dapat natin isipin palagi. Wherever you are, but I know dito sa New Zealand, hindi yan nag-exist. Hindi yan napapractice dito na magbabayad o bibili ng boto or vote buying. Sa Pilipinas, napakadaming panahon, okasyon, and even me, myself, na-experience ko. Hindi ako nagpapabayad, hindi ko binenta ang boto ko, pero tumatanggap ako ng pera. Tanggapin mo ang pera. But still, your conscience, konsensya mo ang susundin mo sa iyong pagboto. So, minsan ano, mahirap talaga isipin na may mga tao, ako sabihin ko sa akin at the time, di ba? Ako, naranasan ko yun eh. Kasi pangangailangan eh, kailangan mo, kaya masaya nga tayo eh. Masaya nga tayo pagka-election kasi madaming pera. Kita mo, limpak-limpak na pera talaga na ano, na hahawakan mo. Cash yun. Ang ginagamit sa mga yan ang kan boat buying money. So ang ganyan na mga sitwasyon, hindi yan katanggap-tanggap. Hindi yan dapat natin pinapahintulutan na mangyari. Kaya tayo mismo sa sarili natin, ikaw Ilkap, dapat hindi ka tumanggap. Huwag mong tanggapin. Para masakit naman na hindi ko tatanggapin, binigyan ako ng pera ko eh, kahit pamasahe. Pero sa totoo lang mga kababayan, ang boat buying ay masama. Kapag binigyan ka ng pera at bumoto ka ng tao na nagbigay ng pera, yan ang masama. Pero kung binigyan ka ng pera, but still, sinunod mo ang iyong konsensya, so I don't think it's a wrong move. Pero yun lang. Perception, ganun pa rin. Boat buying. Diba? Ang perception is still boat buying. Kaya, kailangan pa rin talaga natin na maiwasan. Makaiwas tayo sa mga ganyan na mga senaryo para hindi natin yung makukompromise tayo. Kasi yan ang pinaka mahirap iwasan, yung nakompromiso ka, nakompromise ka. Kaya hindi mo man ibig sabihin na gawain mo, ayaw mo naman sana yun gagawin, pero dahil ngayon pangangailangan ko, wala akong pambili ng bigas ngayon, or ito, uy, emergency, na admit sa ospital ang tatay ko, kailangan ko na mapagamot siya agad, gumaling siya kaagad, kaso wala akong pera, mabuti na lang nandyan si congressman, nandyan si senator, nakapagtulong ng ano si senator, so kailangan ko butuhin ko si senator. Di ba? Yung mga ganyan na attitude towards money. Kaya doon sa Pilipinas, ipinagbabawal yun ang pagpamimigay ng pera, tulong, kahit anong

mga donasyon man or proyekto during the period of campaign at sa election time. Bakit kamo? Kasi ang mga tulong na iyan, binabawal mo na ang pagpapagawa ng mga proyekto, binabawal mo na ang pagtutulong ng inkaso, whatever tulong, pinagbabawal yan during the election period. Kasi bakit? Para maiwasan natin ang misinterpretation na yung sa iyo, tulong lang naman yung sa akin. Oh. Eh, kaso, ang lumabas is ay hindi yung tulong. Bribe money yun. Binili, vote buying yun. Oh. It will fall or it can fall into a vote buying modus. Ang iyong dapat yung dapat mong ginagawa or yung usual mong ginagawa na nagmamakaawa maging matulungin ikaw. Oh, so ngayon kung may pureba pa na nakapagbigay ka ng pera, oh, pagkatapos sinabi pa ng nabigyan mo doon kasi taga kabila, sabi niya bibuto ko daw si de, lalo lang napapapasama ang iyong intention. Kaya iniiwasan yung mga ganyang bagay, hindi yan inirekomenda ang mga ganyang bagay during at sa panahon ng election. Or even nag-start pa lang ang campaign, ipinagbabawal yan siya para maiwasan natin ang misconception sa iyong tulong. So, kaya ingat at iwasan. So, anyway, mga kababayan, nauubusan na tayo ng oras at wala na tayong outro din dahil ito nga. Ito nga ang outro natin. Dahil I don't know what had happened, may mga system error dito sa ating dashboard. So, but anyway, mabuti na lang nakapag on air pa tayo. At maraming salamat ulit sa walang sawa. Maganda sana ang topic ko na mapag-uusapan natin, but I think it doesn't make much sense. Pero importante pa rin na mapag-uusapan natin ang patuloy na nagaganap na impeachment trial sa Pilipinas by the Vice President Inday Sara. So, but anyway, I'll just give you some yung few outlook party doon sa ano. I think naka 17 days na sila sa running impeachment. But ito mga kababayan, bigyan ko kayo ng isang palaisipan dahil dyan sa impeachment trial. Ang impeachment trial sa Pilipinas, dinidemanda nila si VP Sara dahil apat na demand. Isa is culpable violation of public trust. Yun ang paggamit ng confidential fund, which is around nagastas daw ni VP Sara ang confidential fund at ang pera ng gobyerno at sa yung walang katuturan na mga paggagastos. So yun ang dinidemanda nila kay VP Sara, around 150 million. But imagine mga kababayan, ang ginagastos sa impeachment trial, it is more than, I think, 30 million, 33 million per session. Gumagastos ang gobyerno ng 33 million per session. Sa total process ng impeachment trial ni VP Sara, they will be spending around 2 billion pesos. 2 billion pesos para habulin lang si Inday Sara sa... How crazy it is. 150 million hin gagastusan mo ng 2 billion. Diba? So, ganyan ang palaisipan.